0: O itam alang te habaram dahin belagah paan lah peji dahin radio tam.
1: Nun katalang jantang anak ko ado tunggu taga.
2: Ayun na, ako ha, mulo din. Nagkataka no ni. Ito, kadaw tate, mupo alam, ungay ka. Kan haunan, amin ka lati na ba, kuy mo, ati kita, karangan ba? Wah, picnic kadaw pala, hinan.
1: Kadaw, taguha taga.
2: Anan to, alang, ayun na pala, binisipo niya, manyatong. Eh, kan ha, nilisan to, ke? Palalo, pala ungay ba, halong na. Palingkat na la, palingkot ito, kaya blok malam. Hindi ka kubudok malam, hagri ko tayo dung eh.
1: Oh,
2: asul ako nung eh, siya hanying lo.
3: Sa uka na lang, abang nga diyon naanan na, gila nga, nunik, nunik.
2: Sige, palingkot ito la, nga na hati ilaw.
3: Siya rin eh.
2: Siya rin eh. Pagkira pasat, may ulang mo itong alam ka.
3: Ayaw, malam ulit tayo.
2: Malam.
3: Si Halloween.
2: Ba't ading na kalo, tayo pili, macam ngap no guto nang ka. Kajaw rin, best eh.
1: Kuri na rin, tayo, ilaw isin.
2: Nabin, ngluan, tayo sita, jam. Tayo, o tapa kuman pa, tayo, ta, mahin tayo, kung tuso na tayo ba? Tayo, nuli malam tayo sayo, pika nuli kung sayo ako kitan, tayo, tang kuludwa, wat padong ka. Kajaw no na lang, matanan.
3: Basta kika amtuyan ka mapudarado rin.
2: Sayo ka, nasa kita ngelubay din ka.
1: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mangtusah na senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala basahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.